0: Function is good. Tapos sa ulay, martinim side ka ta?
1: Yes. Ano doon sa'yo?
0: Manlan ka Manilo.
1: Yes, sir.
0: Like, what kind of story you
1: are? Oh, actually, no. Just go to see it's a rabbit.
0: Ang pagkakot na kumbang yung humus.
1: Wala ko sa mga. Humus ko yung trina.
0: Ma, mamit na siya, Glenda.
1: Ano ko sa sitin na siya?